Kucha papere baverye muimia noluchehi. Mwahalo abalembi abewe, kande inia ni mukushima akabuache. Muimaye neryo muporaye kolo inywe voshilu. Nolo luchehi lo moshashe wage, owe chihango chehi anache trabahwa. Wakendu chikabu sana nenyu na busana na banje ukumalusho wa malolo. Mushavya moka kola mochia ukundengeka nia.

Nero tukebuka oluholo nerilubukare we mwame tuka kuherera umukati obuyingo nuluche hilo mulamo. Tuka kushima kunde muwatu ha ere tolera. Irima nambere shau nare kukorera. Nero tuka kushava nare kula kira tutituvie omobu uma omumutima mubu yirire. Tuka shangira okomovere no komusasi wa Kristu. Mwame webuke eklezia yao eye buwene echi huochosi uyire yomumbu yirire. Omoluanzo hawoma na papa wetu leo wiri kumina bene. Na sikofu wetu sikuli paluku Melkisedeki. Echitunga chosi chavakara. Na baka kola umubiri. Wiri tulagania eshongolo. Okoche nemba eche radio moto butembo beni. Na bande abaka kola umubiri mu mereroyo. Okobe nemba. Mberere na mberere. Umugulu baka ishandera. Muna wire. Bake buka. Umubiri. Wabiri wa hereria. We buke nabali chetu. Aba ire utuoseri. Iba na ike tere ilubuka. Aba kape tondogoloa. Mbere tusuki obu herebu. Nububu irire na menawabo. Ane hano okolotare luawu. Aba kabiba nemu ichibwa. Iji neria. Omobeharu ebyo trole, ebyo twikeremu. Napushi aba hulire ebane, omumborere na u. Aba huli, aba mobe handabi etru, nituwe tuwabiri asha. Okubu herebu nubu yirire. Ukokayevo omuchakakala chubushu wawu. Netutubia nebene, tukakulakera utu anyire. Tutoke hauma, na maria mubu yirire, mubikira na nyinya wanyamuhanga. Aba trumwa, na babu yirirebu si. Aba kwanzishaya okome uluyosi ereshangera okoboyingo butrabahwa. Tuko pepe nereko halamba umu Yesu Kristu muala wawo. Okori nariwe haumana ye omuye. Olu kengerwa nubusi kebosi. Okiwe nyamuhangise mutoka vyosi. Omobu umawa mutimamu huiri.

0: Okutuwa mabio wa ebya lairobyo mulamu na rehanwa ni kinywacho mwame tukaherika iribu watute tata wetu.
1: Uri alugula
0: ina ya urisikilawe oba mbibu wase ebiso nire vikoleke omoche wongu malugula. Utuwe munagwire ebele vitulugulichi. Utuwa nire kwa malulu wetu na tungu kutukangira wakatu wa ilanae. Kandisi utuwe kituko singwa na mahanuma nigo utulisayo mwobe. Amen. Tukakula kira mwametuti utulusaye omobo bebosi, omobo wenge buwawu, utuhe emborere yomome ulu yetu. Tutoke eviru vyusibu sana nubuwe chichabo luko ulu wawu, erilua omomalolo, nerika kiribwa okotuguru shushi. Itunalindirire nare iketera, eriasharu mushavuli wetu Yesu Kristu. Mwami Yesu Kristu, iwe wabura batu mwabawote, na mabasiro buholo, na mabaho buholo buwa. Isi walevaya malulu etu, na hubukiliabu eklezia yao. Mureka itekane, ivyengu mangu kuna, sundire ute hivye. Iwe uleho meritabala, okoveremane.
1: Amen.
0: Embolere yo mwami, ivye nenyu, okoveru vyusi.
1: Na uvye nenyu.

0: Olikiwa tubanzwa ada chindiche haki na amani na mabara mucha umukatika maka. Ninashiku mulibalitu nyo mukatika mera amahanuano awe haki na amani. Kuneka tulusaya omobu tamenya. Amahanuano naka tukangirira ya emilambuwa chiro chiku wetu na bekalabamu. Amahanu awe haki na amani. Akatu buruko shotulingu lungu lushe eklezia na bekalaba omu eklezia. Amahanuano awe haki na amani. Akatu kangira emibere ya na wetu. Kwa mabe kabe nobe mometi mahomano mawe ngebuku wetu. Wako kwa nenu tukendiwa bahibi wa buholo, omawe handawe kuwetu hauma na merongo yotu remo. Ama hano awe haki na amani. Ndiya kate kanibuwa na chanda chikuluche haki na amani muka tikidio seze vute mune beni. Na chanda chanda sundurano mupe orilie kambale rukwata. Nirika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini jigaba kubulira mahano mabuya awe haki na amani. Itubu situkasha kola omawe ande mahano manji awe kalu wakuta tashikufu. Oluke ngiro monsenyeri siku lipaluku Melkisedek. Omachiro chamu nabreba ulikiba tubanzwa. Pukendi kania okomwati washikire kundu. O wakabwate obre mundo angana teka omu kekera ukuwe. Echa ganda chihaki na amani. Echa gabiro vyoshichi na mukorera abandu. Ingaba tukiriminyishango ko echa anda echihaki na amani. Sibu ambone chama. Sibu ambone chama ngukuno ambu bakruwaze na benda. Igo ni mubiri owari omokatike eklezia erirwe Roma erihika okoma sektera oku wetu. Muna shingoko eklezia mulie mingashi hane mungashi mukulukulu wawe Roma, wareko papa wa Roma. Yabiyo mungashi wakabere shesho dioseze siku wetu. Mungashi wa owa kwa mire shesho parokia. Mungashi owa hese ye sekter fwangana hika na otu kahulamu su sekter. Nario omubiri owe haki na amani kumbe inyabia eho sheyo. Omukati akiriwa tichabando. Omuholo bama vya omo obobe borebe. Obanganare trihulele omukati katika bando. Obanganare ta obotibu omukati katika bando. Kutsa hike chendo eche nganata bula emerembea vikalani. Abandu abe haki na amani. Aba kakolo kumubiri oyu. Bana paswe rilengekane lebu ambu echa nga wati cha abandro checha ya kunde echa karanda merawa lila ambu kumbe abandro eba tekana. Nerio omochiro echa makumi asatu omukera wenda tu omudio seze yukuwe tu eyebute mbune beni le 30 juin. Nichiro echo tatashikufu abere wira abakristu atakumbe ibalengekane ya okomibiri eye haki na amani siyase ye kahona. Ninashungo kwa abandro wa mababu baga nambu haki na amani. Nichi kande ya serana hayi. Tukada tukereba wira chiku hii emberetu baka nganaye echa nganareka. Na wanganimia ekuta kumi yao. Wapotunda ngata kayo mochivo emibirie haki na amani ese ya hona. Tukendi baka ngania emibirimu mame uma nirika muna wire eyo haki na amani yena mukola. Ngomuka tike dioseza eku wetu. Numuka tike bendebetata. Omuka tike emibirio na nganata hula erita ngiri chilimbere mbere. Ngebehendebe no, weka kwa laone chanda chihaki na amani. Mwurene rehemi ya nyeo kushuradiyo, mwurini ya sonja sonja miati, mwurene gulabetabu, ebitu mga tukalushua umakangiriria, haki na amani yue kako la umubiri oyo. Ne indi mibiri menji, beno naone chandeba wera, na ekana kwa rikini mtuwe ticha, si wangamenya kwa ndenebendo, esebi yanga tangazwa. Nibu ambo, haki na amani, eshonzole shomosha lwa omo bimaniri abe eklezia erilwa Roma. Baka rengekania okomundo. Munashi Roma akne omuhindano mkulukulu. Omuhindano ishikashikire. Eye Roma ekalo mkosil Vatika 2. Ni muhindano avia abandu ibama bilwa omo metsuko. Eye maluwa manema nene awakavere. Awasangane bigo biushi ekalo mdezium ger mundial. Babere bikala bama langirango ko. Elinyuma wa maluwa yo. Omundu matashayira akagala. Omundu matashayira valer. Kunde abandu wana nemo bahola. Aba kakumu masashi. Aba kasenda. Aba kakerawa. Aba kasweba umuma mashini. Ni ambo omundu moche bachinduche rile nzia renzia. Nerio abotata. Abi maniri abe eklezi wa vireba ringekania okomachi yoyo. Pamambu haa. Omundu shangaluni ya renza renzibwa. Oko nivweyo kutio molure ngolo kande echeche hangwa chikulu. Waka suma omu masakuma wirire. Awa kalunia tuwaranda kendeke omu chitabu eche nzuko. ngoko omundu akahanjikwa omobe ndebe hangwa ebenyamuhanga anatakataka okochi huo omundu yo yemusa yo wanasosire nyamuhangi yuwa na wene nyambo omundu ahanjikire okomeso sekere ya nyamuhanga nyambo siwa ngambo omundu yasosire nyamuhanga embe nisosire nyamuhanga kutse shimba yisosire eye omundu yemusa omobe hangwa byoshi asosire nyamuhanga nero omundu owasosire nyamuhanga shangale nzale nzibwa initibo ndambini ndambi buyingo buwebwa gunzwa iniahunzwa iniakolokola chitachite niambo nechihangwa echiri kunzikerera nero chikaba chihangwa echiri nobwenge kweshi omundu yangana kunzikerera onde mundu ngaye chekebwa mpa a omundu wa hanjikiro komiso sekere ya nyamuhanga mweletwa namabinwa omomalua sitongalutwa tsuka eriputsaputsa tutya nerilola emulero eritsambia tsambia echihangwa chino neriba mamba akoshi nichitolere kandi chika hikene kumbe hanabya emibiri mumame uma eyangaeka kolwa erikangania ngoko omundu owanjikiro kwa misosekere ya nyamuhanga atolere iniate yibwa iniatsungwa isha twalawa omobindu ebyangatsandia echihangwa cho emiatsi yosho chalikwa mba a tuyiteke nario ende koyabere ya hika okokwanane kwanane bamamba a erilwa ebukulukulu omuchicho chikulu chibuta chikulu echi eklesia kumbe anabya abandu abangahiria obuli chindu choshi choshi echi angatsambia tsambia obuhe obuyingo obo mundu nyambo obuyingo obo mundu ngoko tunashi bulwira kunyamuhanga yuwe na wena kandi bakambo obuyingo buno bwa matrika kumbe nyamuhanga yuwe na wena yuwe natwa obuyingo buno naho sahara no mundu no muuma ohamulirwe ambu anganizwa mundu kutsiwa butubo okobya mabetye twitiyo mundu a ye sahari mundu ohamuli omulo omundu aka buka muchiche chirengecho ukwaba makola echi haliyo chomu bihaliyo nyambo sahari chindwe chikalire kulenga echi rito mundu sahari rilolo erikalire kulenga eri rito mundu chaleka no mama sakoma bwirire omulilano rehyaka musabuliwa na wene inya bugata wangana buti alenga nebya siwe tito mundu sweta twebicha naho nerinakolero mundu echanganareka obuyingo bwibwa twika ukabye iwabiri mwita nichi namba omundu ni chindu echishikirya kotsebo nero erilwa eroma mabataka echaganda echikale baya emyatse eyangatoka eriwa ticha omundu angatoka eribyaho ndeke omubiri omalola emulero bakabamba a kumbe abandu balingikanaye okomundu ono eniabyaho ndeke ndeke echangana tokeleka na bandu aboshi kuna mabibya ndeke noni abya ndeke noni abya ndeke echo choshi echikende bya mobuholo nero echo chachita a kosho mundu ana utesho mbangwa siku wewe omundu utesho mbangwa nene esitolere ishe shikibwa omubiri oyo mwakanya abandu bama lola na wa mulero eriko mochika che shonde konene nesha bushikofu omobulichi bwangwa a ehanabe bushikofu marebe abanga bakarebya omwatsi owe hakina amani nyambo eshombangwa shabandu nga sine mushikibwa omundu nga naitekatekira obule bandu omacharo echo balemu no mosengo cho chanda chikulu cha bushikofu abo mukati akecho chikongo demokratike muna abandu babiritekani bwa a mwamalangiro obutsebo bukabya kumi mwana troka elumu ahiria mwamalangiro abandu bakapanzana panzana imbo nga natukere balenderera neriya babulia muta a echo mukakolecho chikatsanda ya obuyingo obo mundu ikahulawa mo komisio episkopale eye justice e pe na yene omochagande chesengo twanda galera okoma diocese obulishikofu inyabe no mubiri oweri yatsuka echitongore echikale chikasamarira omwatse mumerera omu diocese yikuwiwe mama bya chindu changa byanga chike libatangania abantu kutse chikende bwa obuholo bwa abantu kutse chikende panza panza esho mbangwa shabandu kumbe ibaluba hiria hamabya nachiria echa makangania evalere yo mundu kutse chikahirikirira esho mbangwa shabandu kumbe bandu bakangatiracho niri bahira mushonyakiririo niambu chikana ngo koniri teko eriwe na mba a kwa mfano etwasunganga mundu embangwa yabaluana baluana na bandu bushi banana embangwa ye riitsanja tsanja amboha obulinga butabali bomba butibukendi himbanga butembo ya chibuga echo bana bakira kesera mu kauru aho hakina amani ke kangatira kunde obule mundu anana mpango iriitsanja tsanja iritse mesha malanjiri ukuwewe ukasamalira abeshiba kauru yono tuli kukup demand abantu banamo bukomwe tumberi ya chiro obusana na mpango iriye tsanja tsanja nyamba echo chike kangatero kutse bama mochitata chilebe mwebiri hikomuriro uwe shinga ikura kutse mwebiri hikamagetze ebionu biyara kangatere no hamasha mchido ambu ha abandu wabiraba kengereru kutse abandu wabiraba kanyewa kwa mendobe kuwabo kutse abandu wabiraba kuhunziruwa kutse chiraga chilebe itwenga haki na amani tulino mubiri na ba Kristu boshi abana kwa mira umamemu kulunzu kubiranda boshi kumbe ibaluba hiria omacho yo na mutsundo omacho ya bebi atia omokachi aki diocese tunaote chaganda chetu ikawula mkomisio diocese ni jistisepe eka sondo lawa nomupe orelie kambara rukwata aba kulube ikile zima mbu isi tuotu ila yaho shabia ngana muatze uri ambu diocese diocese nomobu li parokia kunde obu li mukire yiki, yaki mana omorina eri ya shikofu kumbe naye ini anata kamwe chaganda echangachika tuleria abano erilecha abantu bamabya ngo bakende sokongolana echa gandi changa chikubucha abantu chete shombangwa heno tutarasha tukakola ku shokonda kutsa amabya chino chikinditsa ndia tsandia obumundu bwabantu kwa mfano bamabihika omukati ka bitata mweyi yine eshokije nyambo eberabo ebyo bandu bakanyo amabu kandi bashakolesha mona bana barara bambesa omonsera eshobumbaraka kumbe obuli mukire omwatiyo yo amabi nene mu paruki ayikuwe kumbe mo boreche somu nene mu bucha abantu ata tukenditsa ndia abana kutse mabwa yake ndu aketu holia kutse aketu letra makoni ni mibiri ni omupe eribu wa okomwatiyo arengoyo akabi na makola omomulala owe haki na amani akaba nani amabata komuke kera kuwe tuki bucha abantu ngoko obuliritse ekoryoshi erengatsambya sembe bwingo bo mundu kumbe eriya hayerwa sehao hasa na bakiro mwa a mulie paruki ya remo masektere manga kumbe ya mabi ya rimuwa ni mater ya mabi ya nechaganda chikulucha sektere kumbe mwanabi ya bandubarebe haba ngatu kiriwa mwa a ituwa mokatata ketu sektere kakabi ya ngakatata mokatata ketu tuwele ngiremo omutiono ama ngakendi tzambia abandu kwa mufano abandu mesi batashia kolesa longo nyambo omosektere yetu heyira yobando bakala basi UN abalu mese ndasha ko lesalong yangana iko machikacho mane chende animateur omukati ko musabe inana bora bandu ata a kwenene tukaramya nyamuhanga kumbitwa murami tune mukokotia shonzera yotu kalaba kutse ni anabura bo mamate kwenene tune musharamya nyamuhanga etuna maratu tune mukolano buyonzo omukati kape banzabe kuwetu oni mubiri wakasuba omuhaki na amani ikaba yete kumbe twa defendre eshodrua shabano abandu bale na drua eyerebia omomazingira awanuen ni amba mabebia chino changatsendi ya mazingira obandu balemo kumbe abandu ebaira bate ebalwa kucho eyo ye haki na amani omukati kidioseze ebutembo na beni abandu bashingoko ehaki na amani mbeno yute mubiri muguma welire chabano wo mubiri okalunya langerekera kundo abandu ri bambo abore banalo bakasokongolana mo bakayo ko hakina amani banamare banamabalecha no mwati abarego oyo ni mubiri munana wakalangerekera naho anendi mibiri me ayindi yo hakina amani ka ekakola munana ababwira ko chirimo echa laba hakina amani omulo abana ba na lundekana ngumuwitsa bakalomo merongo eyenda benda ambebusana na mitsugo ya bakeri haki na amani mwana bokata eno yina abakongo banabe kuwetu babirilwa omomishitu abande mishongubi na bande balia kwana na banene babuti be kuwabo no babuti nabo babirishige byoshi byo momerongo yo babiyamo okochirimo cha matsuka na tukende yanga babuti bali chetu kundi abana bali na mbango ya karasi tukende yanga ba ababuti bali chetu omubulito bali nabo tukaba twalera chebao chiuma chiuma abanyawitsa banasho mwatsi oyo hakina amani muharase yabe kapokera mwa
1: abakimbizi abasayi abamabana yahabana be mainiforme bana mabaha a rete herhekamo sakoshi herhekamo bao bana mabaha shubike bana mabaha ebendu ya bakoro ebyangatuka eriba wa teacher mamebulu mwatsi yabanyawitsi bakebambo echo ne kwanene niwambo omochi kuiba ulikiba tubanzwa ehaki na amani ikakola mibiri menene nero mochi rochi kulwechi eche le 30 juin shikofu de diocese butamone beni ini akatubuka ya kande ni akatulemba remba ati emibiri yo eribya ese ya hona kumbe abantu ebana treka kuta kumi abakene shokotso mochi lipanda echerwe cho kumbe ebasha yayo eba nono mutima ngoko ekuta kumi ona matake no ikendi waticha okuhaki na amani sileri wambune bia chewa chochesa chamabe kubu kamo wanganahika ahli umukirewe paruki ya yahu otabase na namateka $5 yeno kuse $10 yeno echi aganda chetuche haki na amani echi liku paruki yeno isi chelima kumbe eba nasunga akartasi hamabe halimuka ni oba kende kola, hame halimakangiri oba kende ya farera abandu, kumbe ba ulikiba tupanzwa, iba nasunga, abandu ba hiki na amani iba nasunga, mulini kasashi, mulene kanduka, sashi erite kumuka pichipichi. Kutiba naba kende domabesando, iba nasunga mbenu endranda, kutiba nasunga higeti hirinyo, echo nacho, echineko. Nero chikare kana ye, nga hika okoche nemba, inabibu chabali chetu. Ehaki na mani na mokola emiati. Ebe na nabe no sibiribu gawa. Tukatu na mubuira abandu. Na muperu kwanta kabe ni anamu kwa manisha shikufu. Waka asungana na baku lubeleta. Keba namu ya asungana na naba nga waticha. Sima mbo tunatata na zambo. Shikufu maka ya sunga mere de vila usanane chendo chiria. Kute shikufu maka nabarekira kwa administratora wa lubero usanane chendo chiria. Mukote shikofu bon maka nasungana na bandu be regidezo ata amagetse kutse nyabwe shebibwe kabe namukolwa omumba kumba ku abandu sibashi ndebe ushi sibiribwira wa kwaputala kwa mba shikofu mwaka nabereke ko mukulu obazalendo bale ata echo mama koloko bandu kweyo mikanjeyo kutse sho salongo sha makazo esho kutse amajetwayo mukana sunga chindu chuma echa bere yihwera kibwa chama yihora ranga banyareta babere Yesu bako ebali abwira wa numuka tika bakabwira abakulu bakulu abereta babando abechiso mukale njo ecclesia echi katolika abushikofu bakakola mubiri munene analangira shikofu ni anga mukutu ene kusana na madosie awahikire okomutwe awaka yatubwira emberesha bakulu bakulu ata omwacho no stota langground ke omwacho no stota langground yabandu bakwa mbo egovernment bakwa tiboba finaliste kwa mfano 7 Seda ndeleha oko chiremochi eno. Kute hamabia mbo kadawa, kanganabia kabosa, fashi fulani. Ya hundu waka mboa, eruni butrabali, mwawe nishi. Na bakulube ekilezi wakaba na muyaba ndoko bakulube reta, murumaka ya Roma, murumaka ya Bufaransa, murumaka hikechinzas, murumaka eho sheyo, eyo shikofu wakaina na mulaba, akene na mukola emibiri erengei. Nerio, ibu andaini ya lusha vyo haji. Kwa nane ehaki na amani chanda cha haki na amani ni mubiri wewe na rona ye akende shatra lusha olubwere lubiro byushi lohayi chekare kine bat batahi ndikwe shituwe tuatikana ye omubiri amani mubiri welele cha bantu tuatikana ye chekare ka omole 30 juin abangowa omore ngiono ebatokere menyambu tukende yatreka omochivo tuketwa bisonja sonja olufranga lolo kendi watiche emibiri ye haki na amani. Luka kola kashichi. Na nabiribu wa ebeo mabe guma. Ahali biro kumbe habye bike na kartasi. Echo ni chedi mbere mbere. Bo, ahali biro. Ebiro siyango mundi nasho muti ye. Kumbe, iya nabye nyumba. Omu nyumbi mwabiechi. Imu nabye chitu umbi. Echo wake ndasebamo. Imu nabye nachi. Imu nabye nobuta remeza. Nemezi ya nabye kwenye muka muka handekrokobe henga. Imu nabye chi. Eba na mbaka la vya mulubiriwe. Tunaisho lubiriwe nga luka ula singa. Eche fagiyo chika ula singa. Kumbe eche fagiyo eche analaba oha kinibia kikalabandu. Kumbe anabia na metu eri nywe kuna mrusha nga sebao mobiru kalendirabandu kutuka hulikirabandu kumbi wananywe nichi nichi anabia kagalo kagalo kumanganata hamu hegeti ya behe ni aho enyota natahike imwenyua hegeti nyambu bia menduwa peki yame kosi wambabandu wakulubwa wambuatu tukarunda ya nyambu heke heke ya hiyo hakika labandu kumbe imwenera mote imwenika la okochi tumbi chekare kinibu chabandu ngoko hakina amani namwe korera omukati aki dioseze yoshi omoshoparuki ya nyenje hanenge shoparuki ya nyiha nyiha kwa nanete hiki haki na amani nao ebu shubikebi ni mulenge kanibu wako yanganani rihika nao kuna wakam mbaba ndo kiabe kinikala hai ebiro yikendri ya hai nario ayo wando bakarendera karendera iwa usugambo chua paruwasa yetu haki na amani siya hiki nao chito lere habi ye yumba besa ya lere kumbe eparuki ya hika hiki tukumbe na haki na amani yelu hika wakonde hali ya bando aba nato lere eba lueru wako hakanabe mulu tukale kayanga bando abe betaka. Mwekani okomatsu kwa chitaka onye wataa oyongo kwa mabuga mwanzo chitaka kwa chite chitia. Narucha saba mpukumbe abandu bali ya samarero omatsu yoyo. Abandu baka hula modesante. Mbutu ya samarero kwa nene hama biweri pishano mamutano. Kutia malimite onwabere katige chikubo kubo wa mutano. Orinia batu wa muhati. Tuteri ya libyanga perebeti. Nararemari kabia mgane muri ya butembo eno rimari mabambi. Ererimari raha ye ererie mwenye. Ererimari raha ye ererahali. Kande ehaki na amani. Omulu yikareka ya wando. Iyo serengele tembobo. Mudazu kereta keshe meza. Ama kulube haki na amani uli mshuparuki. Pamabe bakana kolecho. Kumbe bae sobe ramu. Abando baka soko haki na amani. Nebuluhu kiro kumbe mundo. Owali ya sa omote meni haberi luni ya loha. Kumbe bihika ahare eche senge eche haki na amani. Oko kwa nana kwa nana. Kumbe ni erate. Inia tulera. Chikareka, tuangana tumero mundu ye evitasyo, omolo kana riasa, ukabu nomu kuleri lolo. Kundi tuwasi tuangaira polishe, ambo tukende, na tukende ribu ambo, atutuwa ya yehanda kure, tukakure mbani mbani mbani, omundu na esharibi andake, unene shombo gana bande bando. No mundu wame wa nga kutuwa lukuwa kina amani, ini ya kwenzire kunde, shenzire, mukalua mukaheria, ya kina amani, iyo tukako leo tukako lomo negosiasyo. Negosiasyo ambo, oyu ni mwala wenyu, oyu ni mwali wenyu. Simu angaluma lunye munaba na bata tamu uma. Kwa nana hama vya chinocho chikaba katula. Omulu kari hono ye deni ye kuewe. Tuba kanga niyango ko. Omulu kari huye deni ye kuewe. Ukere kamo deni muhinga ni natasha ara angora. Kandeche nechiro kesha yeweka. Kutse chendechiro na ya nemu ishe kuwe ticho kubulitro. Bawa odena hapo kundi ya nemuari uwe. Na mulu kwa vato suwa enda more haa. Situ wana. Kutso yu nemuari uwe. Kwa vato kwa matapetako mache banza. Nero. Suwe shingo ko ayake ndreya. Ama ya tesekerayo. Ni sungali waba nabeku wawu. Na sungali waba nabeku wawu ya na muteseka. Ah, tulewa ya chotu wangaya ndarako. Na uwa mwareteo na mupanga. Bo mwe ya muhote. Ok. Eritu kwa muna wire. Ruo achiba zeche macho yu. Eso achecha leta. Ni alateka ngekabu geche rangache handa. Oru tuwe okuwa kina matu kwa tukumbe che handa. Ichabia biro vyoshi. Etune omobo uuma. Kunde. Wamela ngira. Eche handa sicherebia chinene. Na kashi wakana wakata tuwa mabia wake. Kumbe tuwa nzana. Etuwa biomobo uuma. Kande mabia wake. Kumbe mwalure muchi. Omobo hemba. Nyebo ndine chinja halia, no ne chinja halia. Naro kundi obo hemba, bushibu kago loloka. Awele mpa, alenga bandone banene. Kwishi muke tinga ya obo hemba, obo hemba bosa. Obo umobo, votukarunda ya omokati aki haki na amani. Nerio, omogolo, tukabu wango kubinywa. Kwa tukesu wabandoba mabu uuma. Kuna yungu mundoka bukebe na muhande kwe. Kumbe nebike na yu ya nabi yao. Kande mwabe bugerika ni umuka ni ya wenyu. Kumbe akaratasi yako ekabe kwe. Kumbe hama bebia erasaba mba na farde ya biyaho. E farde ya beretasebe na biyaba kabe kamu shudushu. Nambu, omundu anatrai subako, muti bitu kwa hiki na amani, mtu wanahanda kwa karate tukeli gira natu. Omwati yono, kwa liyata niyata, na rio basi, iba natu kiribu mbu. Siyono mochiro chilebe, momwa nikala, na rio momwa esenga mtu kwa mkendo kwa lokomati yono kwa mutena. Na rio hamesa alikartase, tukenda andika kuchi. Ndi tukendi belia. Nero kundi binywa sebebe kawa wangana shishira omuntu nyashigana ne channel ye buga nero ni bwambo bali kibatubanzwa inyo mukatu kwama akatambika kano ehaki na amani ya mabwa yete tuwatikana ye ebyaganda bya

0: Uko bie? Jina lako nani?
1: Victor.
0: Kwani ni wapi?
1: Daktari.
0: Del hospital eh? Sawa, wewe ni dume. Wewe ni dume kabambi. Sema mimi ni dume kabambi. Eh? Engwalu angalia mikro, usiangalie pembeni. Wako waumu wa zamani. Koma?
1: Yeah.
0: Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Asalimia baba, asalimia mama. Asalimia. Ni asalimia na asalimia. Jamaa na asalimia. Asalimia. Jamaa na asalimia.
0: Angalia mikro. Angalia huku mbele.
1: Asalimia. Nasalimia rafiki yangu wote bangrade mtembe.
0: Voilà. Wakupatia matabishi ya Leblanc na sokulukalebu na waliso na mesajevu samba na mumbele Valeri kuna kwa veni matokeo. Voilà. Kutibu koyo nangire ae pliumo kutu chawe. Voilà, mwenye iko na mikono kidogo na kwa na mpache ile sanchen. Yo mochi tutu chawe. Voilà, ule mulete huku. Uyu mukazana, mulete huku. Mukazana wangu uyu. Koma. Uko bie. Jina lako nani? Wenjo nani? Ngo salimia. Nasalimia mama. Ngo sema. Nasalimia mama. Jina wala mtoto mchanga naye mupatie vyake. Wala acha pata ingine jue. Wala mumwache mama. Uko bie? Jina lako nani?
2: Anwarit.
0: Wewe ni wapi Anwarit?
2: Del hospital.
0: Voilà. Uko somo la ngapi?
2: La troisième.
0: Uko troisième ane? Kia troisième ane? Unasomea kwa wapi?
2: Kitatu.
0: Kwepe kitatu? Wanaitaka ipe kitatu ama nga? Wanaitaka ipe kitatu? Na istitu njoni?
2: Moyo safi.
0: Nga? Unajua kusema moyo safi?
2: Eh,
0: ndio kusema nini? Eh? Mfrasi ndio kusema nini? Eh? Cœur immaculé de Kitatu. Si ndio? Eh?
2: Oui.
0: Ah. Omweyo mweru. Owe Kitatu mba. Sawa, usema njoo nani?
2: Amari.
0: Sawa. Mwirire anualite. Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia Anwarit.
2: Nasalimia papa jina lake Ambrose. Nasalimia mama jina lake Kosol. Nasalimia dada jina lake Le. Nasalimia kaka jina lake Tremis. Nasalimia kaka jina lake Bernard. Nasalimia Glory. Nasalimia dada jina lake Sandini. Kwa mbisho na salimia wa jurnaliste wote kuraje mote kutempo pia.
0: Wala, unajua jurnaliste mkinani? Na Mswahili? Mswahili wana muitaka mupasha habari. Unasikia? Na Mfransa? Na Mkinande? Sata bie! Umesikia sayo njo mupasha habari. Na Mkinande? Mutu langolo. Na kusema DJ Muko Mori, unasikia? Wala, kundi mitambo. Wala. Madame milionaire, pana kado. Ya waliso. Na mumbere pale. Wala, na kalebu na papa Leblanc.

0: Yesu Kristu watikaya bana sunga bana bana sema mingi baka sema mingi wala bana sema mingi juu ya radio moto na ingali navuka milima na mabonde. Koma koma
1: ye
0: jina lako na
1: Amarita.
0: Kwenu ni wapi?
1: Tatu.
0: Sawa. Ovuza koloba baka kuambia mbuko chakuba na sema unajua kusema bwana Anuariti. Wa Anuariti wamefika bade. Sawa, ngo tuoneshe mfano wa kusalimia Anuariti.